Yes, mburia Zimbabwe, mburia Afrika. Sa DJ Fox nda kumbuti nje. Sangana zvakare pa next episode. Goodbye.

sitcom satholakala phana ku Radio Ogaden. Sesikhumalo kwini esintom enhle kakhulu ezalwa ngisanda ukukhumala indoda eyithiwa ngabe isathayimela behlale ngaphansi kwesatha izojima ihoqe ezwakale ngakuba kantombi. Sihlelo amasiko ezomdabuko ezomdabu imvelaphi yethu. Esoyuth

0: igwe mnyama,
1: igwe baba, imama lava lanje, igwe baba, imama lava lanje,
0: umama bala, umoja manya mato,
1: umama bala, umoja manya mato, umama bala. Umoja manya matota,
0: umama bala, umoja manya mato,
1: umama bala, umoja manya matota, umama bala, umoja manya matota.
0: Umuntu kanjaba,
1: umuntu kanjaba,
0: wa, umuntu kanjaba,
1: wa, umuntu kanjaba.
0: Imato cheni sa zatina,
1: imato cheni sa zatina,
0: imato cheni sa zatina,
1: imato cheni sa zatina,
0: sa zatina.
1: Sa,
0: Katina,
1: Sa, Katina,
0: Sa, Katina.

Igama ngiyakwamukela ngifinyelele njalo. Ngixolisa ukungena late. Izinsizabelungu.

0: Ye bafana bevuka uhamba ukubona angathembi umuntu ngathi ungamthembi umuntu umuntu uzokujikela
1: ngathi ngasho
0: kungem

manje njengamanje nginobaba uNkosi Nathi uMoses Ngwenya wempumelelo, the lead singer wempumelelo, ingoma yawentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba, ukufa akunoni madoda, lo mhlaba awunoni, usithathela bonke abantu esibathandayo. Njengamanje ngithenga babisele muva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje emini, ngathi hayi leyi namhlanje zoyizwisa abalaleli. Ithi yona mntanami, right here, right now.